ina, tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmumpla mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.